0: Betawa Molebi, lakini rendi yake na monoita karume uma nkareni karagira nkareni waga kerutara wira ya kwendia maguta koromba toke rokete na thongere nkareni twendagia maguta ma kuma company ya mafuko na goye toga kwenderia tukena mono tukiona blessings na yete kutetia na kutetia kinya atoli beto na kinya antu beto pa Kenya yonde itudikageria Nero FM agita karatu igagwa akiaria tukenerete na natupeya mataro bwega ni twendete Meru FM no tupa mataro ba matupeyaga
1: nditawa nkadha njerusha nditagira nguya nkarini na nditangu ekwendia mauta yuniororo merete na kwendia tukene na ingushokeria ngai nkatho sana no tupa ntukweru ari usemania blessing uratumbo turatu suite tibuya rieto blessing tukaibwa kudhari mwaki omunthe twonete yentuwe mwanya nonto ba kwa blessing medo kwa medo na ito ete kia kwa rentu kwa siyato siya eke license eti ya muno nonto kilo kira blessing ato tumira customer baba inge muno bala baka ombo tura ilangkari ni ito enda siya bare ati siyato kuma mauta ito enda siya ria ya Mounti Kenya na ito enda si intopi antuka na mauri ya mea na ito kumea blessing yoneta na hu ato ariri intopi ubi onze buweya na nike enda uba kumea nyeri ya customer betu ratu endelea angkari ni mauta yeta wa smart view na duke na weta wa Yamati.
2: Nebo bango jo weru po weekendi. Nebo bango jo weru po weekendi.
3: Ndoni ya kompeta kwa Boniface Kimathi, mbende Temeru FM, sana sana kufikiria lipindi kemurori lera ega kwa agisangithiri anto, na mkikipoega murungu wa mudharima na endelea na nkoroeni.
4: Nani Alfred Kinyua, kena kena kipindi kemurori murono anto, mbeku chaakitethi anto mwakanga kwa thakana atethe kakinyane kwa kwa, kwa uu, ngayaka mwika wega.

thank you tuambe tuere ngai buega nontu kuri na ngai kuri na mwathani na kuri na mwene nyamurungu bara bonde bagosheda kagite na gakanga yoro barikana ukabadhalima na bagashinda kinyambesha na nyankuru kibagashinda tigiti yeje kwa mtu umwe wao akaomboka na ngirie mwana magana jaire inya star 671 ash 01 gp akurombere na ingwetike nagwe unafanya kama wewe

0: mndongamete ata mukali watonya motori watonya na ndenda kwaria na njinji ta mutongoria wetura twathurire tukaragie tigongani tonya na ruria na mongau tukinyete na remetwe intura inu cionthe na ndikwanda kumenya kumenya kinya kenya mweke ago twira kia ngavana gaturuthira ta kaunti yonthe aremetwe itonya na ruria na ngani twamuthurite aya twikire cima aya atwikire cima aroni cima tie no ambio tie twamu ari twetie gete kia ngavana twireko tutikwanda kumukobithia kura kura kare tutigukobithia ana tigu itukobithia cima tukaya kumukutukamuria na kura mbandae nambia tukobithia na tigu gutie marandu tugwako kaire na twake marandu
1: Nigo de Paulina Karemi kuma Tonya kuma nionde tiwa makorontona tuthuranete guthuranete gitariri Tonya primary Tonya secondary tibitare kwena polisi police station inkorigala mono burage tonga twakonenkera kura Tonya tulinga Tonya nku ende kuma twakuthuria Tonya gutiestima Tonya rai Tonya timira dia cia kurokati iro mbeti anga kwendirie ntije barabara ye njiro ya tigero bantu yaro ya ingwa wauganingwe ya Tonya tutiumera kiamure turacore tugura gintu tigo tutiona barabara kuthi tutiona stima ende tigo thimu ya to stima utasimo tigakinya Tonya kana tukareka mbeti
2: na hau ni ongwe kilaka tantante to sieto siya dhaa kumi yeta na mbele kudhikira miru FM nguwa taniro iya miru dhaa imosi ya oronga so kila nanteto enanjira enda jeninga ito wa monene mwonguru.